0: That song was brought to you by Meat Master. Preska kag matinlo nga karne. Nahamtang sa Joy Theater, AE Marañon Street, National Highway, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Look for Dindin C.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Color,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM,
3: iprinda mo ang postiso mo.
0: Good news! Mga katropa, mabakal na ang tanan nga Santon product sa inyo suki nga mga butika sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Subong man, diri sa 87.5 XFM Broadcast Center. Namtang sa second floor sa Feliza Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute. Bakal na!
3: Ang mga

0: Relax, matangtapos ka na sa obra. Malabay naman ang isa kaadlaw. Amo nga karon, bag-o magpuli, diretso na sa sukit nga tindahan. Relax, anay. Mag-Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sister Pain.
2: Si Siren isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buti ka.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Southon Plus Gold.
7: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Southon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southon Plus Gold.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansaon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansaon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sansaon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sansaon Plus Coffee Mix.
13: Ang Sansaon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sansaon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sansaon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sansaon Gold Herbal Tea.
15: Para sa madasig kag fiber internet connection, Star Cable ang para sa inyo. For as low as 1,299 monthly, may high-speed internet connection ka na. May free 71 channels ka pa. Ano pang ginahulat nyo? Bisitahan nyo na ang Star Cable offices sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante sa dugang na detalye.
3: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Gusto nyo bala mabatian ang inyong negosyo sa radyo? Gamit ang FM Radio for as low as 1,000 pesos. May malapad nga pag-broadcast. Klaro ang signal sa kabugusan sang 2nd District sang Negros Occidental nga may primary coverage sa Sagay, Cadiz, Cag, Escalante. Pa-advertise na sa Masgin Pabaskog nga 87.5 XFM Sagay. Sa dugang nga detalye, mag-contact lang sa 0976-0311-569. 0976-0311-569. And look for Katropang Troy Tisoy.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Maria Carmela Labaton Tapang sa Rafaela Barrera. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Melito Oy sa akon nga nadagaan sa 3,000 cash. Gani kamo mag-intra na kamo sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Nga, XFM, kid, how?
21: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
20: Nga, XFM, kid!
22: Inami ang music, ah!
20: XFM kid.
22: Ay, kula ka lang yung music magkatapos magtawa ka lang. Mayarap ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
23: Wala isang konkreto nga sabat.
24: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X ka. Simply,
20: may how kid dapat.
24: Oo, enjoy lang.
20: Nga, XFM kid how.
25: Timo!
26: XFM 87.5 Sagay City.
27: XFM time. It is now 5:59. Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang balita. Tuloy-tuloy ang tugtugan at kasiyahan. Sa XFM lang yan. Number one.